0: yo chai
1: emeka ibya kwa roso
0: eo wanne nwanyi danya ngwa ngwa royco seasoning cube subatra ni totoa e chefu yo isi sio maya hunga.